0: meje oso na hwanie eh manson e to kwani ti wa to mo fomu ha
1: ajani mo abochire en to kwani o mema ya to agudada o se ma ko to october top yi
2: me mango se na ma ti sa wo dia ye wo fo ye dada na ba be sire nti
0: wo manson da o nyam yase pa ne me so fo tu me fo na ka me mo ni pa bi o chira wo no wa bo papa pa october top e ye djuma se nkunwa wo fo no and track nos yare no e bia bam e ha mango se na so wa jinkwa no e ni october top na wo twi mienu anas